sa entrenamiento salental para aknakanaw aniet ale Claudia Celia Butalicia pihalanchi pishaw tingkam chokrev ni rapido fizumatin na kwanin chakilal sa iskabana kay bisandalia sa iyo vinil.

0: Autocar, autocar, kanuri autocar, akong kay pansyaan pele balchis, na tauman na rin koan, sakal, sakal, sakal. Kiruni be na sikaran sa linim na tulipal sa Lador de Liva, naruna kay kayaliya fi, partikwali lo chup siyam etalin semáforo na kyalire, ikwan sa kata siyupe, pekintayo ka chichuk sa kamposan. Aran sa siyang likut siya na kehan kwan autocar, sakal sa di roj, limarupe, rin koan sa di roj, sakal, aran naruna kitaw, bisyaan ni pele balchis, di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kasi tuli rentalil, aran kwan ni repuesto Josh Patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko api. Ang sakana sinaw siya na rin, di karuna rak ni kuhuhuk si Belevanche. U taran akwi, naruna kasi mukhuk sa di 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy menikin sa autocar arin koan.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Angelepal, Callipal, Arana, Kesquina, Kescayi, Lijol, Licaxit, Limatab, Oximandrasa, Limatab, Religraduación, Nachelire, Limatab, Nachemanchiru, Junaclituk, Ispisumera, Tin, Junaclichajón, Limatab, Religraduación, Maoro, Mar de Plata, Arancuan, Arancuan, Cocanacu, Arana, Kesquina, Kescayi, Lieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matkab balak le kaisik, balak toke le olre oro malak plata, arana keskib, arana keskib liskialalit, oka nak na keskul, na keskis, ut nak na keskastasi, na keskis kuchik, renak malka akhli chahkilat. Arana kek akhelak chalen lunes tok domingo, ut, na ke ule li kaskiz in chichabi chabi. Barna tauman sa rochoche blak chipulsha malak lak bomberos voluntarios arin koban, arani, na kwan ne roi beninkil.
2: Utlat, ang oka kis kan te ba bota siya ban?
3: Ah, okwe sek balim.
2: Sek balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok si ebli bota siya. Erkules kutinosaurio re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya. Tentonak ta tsehe. Botas Erkules kutinosaurio re rio bilim. Chan chane bakwilin komun sa shkabanak in kanake shua. Kita kok si ebli bota siya re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya.

0: Anak ni Kichela es comunes. Anak le kawa Dios Kichela es intenamit la ile Dios. Mayar unak na kache, unak si anak laol is tenamit. Inkarak na rak na kas hoko, mayar. Awanan na rak man rak na klaat lain lao. Takatawuru sakali kakuang kikutobe ko. Ralal sakali si kakolaan. Ako na siya li kabis takaraki. Takating aki. Takakuy kamat sa kibilki. Ingkarak joko majal di kamang kache. Mare kamang iskole kanachin na jal kwaye. Sakas katao si kumbet si kumbet. Chakralak Moises na siya nagtakapusi si Pek siya ang Gabriel Jesus. Uli Jesus kisire maka na siya una baano maka puso mak si Pek at kanasinan. Ah, siya naklikoko kaya ok siya palis Pek ba niya? Kaya ok si palis Pek rin nagtastikis po singil si Pek. Ah, siya nikao Jesus, chalpan? Chalpan? Itatikip ang re aan sa kalkunere les limak at sa kalemak. Ayan, aan ni Rikinan tetikip. Manakay les yung ikos lang at makakang emak. Puso mak si Peklita na Jesus, manakakmak. At kisa na chokob rili Jesus. So iminikin na kdestikis po tingin si Peklita na Jesus. Umbatak sik na kisakli kiskereta na makunep sik siya naman dyan. Lito ke brakrak pa atin sa speni kanay. At iskute, lito ke skos taya kos lang yun siya po singil si pekware kwe. Siya kwe, Jesus. Acho, matmakob chik, manya. Aba na nalikwang sa lipabal, kumane siya kaga, kos siya nung kos lang, manya. Tarak es esak, kakaus es esak kanale. Kaus manak kuitok biyak si nalibag si skunili na kili na kajabas aan uspil siya kinumilak kwi milchiyak manya. Utanak wan kalan si kuya krilbal kwi manya rani nalil na kajilor kalan kwi si kuya krilbas manak kajaya kunsil maka at saka di belebaci ng lata chikta at sa plagam na at singkong kunin si okeh manya. Aba na nakuan yung kachik manya. Aba na ni kukanak na siya keli rati ni kawadiyos. Kabiak si us. Utkwal us na to na lepak ko manes eklas kache. Hari nak tekat ildis, hari nak tekan na lepadis. Kanun siya na rana siya. Lirati ni kawadiyos na kwaye, li nasiwa, li chavil esilal. Re San Lucas, kwa kipchol, na chawa si man sa likumayo sa likwa kipch kakal. Pasa kalkwang ko, karu sa kanas katyali, karu na rakre kasingkil, kaut na nasche chiko kain ni Jesus, banyan. Abanan li rati ni Dios, nasche chiko kain sa shkawali Dios, chiko be, kolbe, santil, musirem, ho kanta siya. Li San Lucas, kache kwa kipchol, humay rakal toh kwa kipch kakal rakal. Sa eblikutan na anli Jesus, manyan. Kirilep li solom ut kishkere eb. O sakere laes li neba. Spanak laes, ak echare li sinimakwal kwang kilal Dios. O sa kerela es li choke es li tes o kakanakwan. Si panak tes nok tasik mo kon. O sa kerela es li ni kes yamak. Si panak tes seek sa hungkutan. O sa kerela es li kwingkling ka ni kes ake. Li ni kes isik parkoy kwang kes. Uli neke rakok ating malaklin neke hopo keres tiyal sa shkaba liralali kwing. Chisahok sa lecho sa liskutangkil li honal. Sbanak takwang akwi leek ak amungkil sa chusha. Sbanak hukan akwi lena lechukwa sa spano chakreli profeta. Ay, banan. Toko, beru lah, eh, slip yom. Banak, manyan. Akwan, jan manyan. Jan runak, tis kuya. Toko, beru lah, eh. Lisan, eh, kis kuak. Banak, takwan, kis o kahik mokon. Toko, beru lah, eh, lini kis te, kanakwan. Banak, tis jawak mokon. Toko, beru lah, eh. Liru cicoc. Lini toko beru laes lina keslo oni pani ruci coc spana kokan akwi ke Usman cakre lena le cukwa ut le blak tik tie profet e blak profet di alak rati ne kawajos konesh utana kwan garuna katie jengeni kuman manya karuan chal Usa kere la esli ne ba ah utara na wasut na kaje us bejal tak cena pehela klingkues maka benas je nak lain ne ti kial kuangki naran narin jokes kui palinsa malah hari ni gading kuil kui panak nasir adin jos usa kere li ne ba arana bal na kosach kamana jevan lo agarramos al pie de la letra chenmedia Banyak kacak kereta lineba kacak li kacak likuan nak bal ustana ngrikin likuan nak bal ku sing i berikin likuan nak bal ku yuk rikin a usakre majan usakre banyak kona kacak li spiumalaan mokolis nebail ta fisikamente cengge abanci musik ehibil kaut banyak nak la tetes robot nak kenal ku yuk Sinimal ruli ani puak bayar linas ke aku le kau jas nawas kui pali karus esyeca kus. Banyak cekahoni lo bicar karus esyeca kak. So kak kau menjal aksal le kak kos ilah kak leti. Untuk kan anak cek kes usah kerela esen bayar. Line pak kau ne bay banyak kanau ruk singki le kakaus. Mukocal tanah kagut kib jis panungkil malak ni mukocal tanah rik ini kahos il malak le kahos il malak le kakakal malak le kak etil ta tanung tak saspen li rusila lingkuang hiko po yanam meja ut na kak oslaris ut na kakheb ut na kakos meja ut na kakces cek makanas si jos na naokre anihin jengo meja usya kere laes linikis oka Alulis o kakning kay Koslales, ani tikilal, hambre de justicia, chingom niya. Ekwer kachiyak chalbayak konak linalekisik. Ekwer kikwan di chotam aran sa limong kaulang kachirishep li kokore blinikilok relitep hong hong. Utkwan kao ke atinak chirish li konimal tatok mang renak taskam libele balchiche. Majat. Uchis konili jokes jibal aan ni kyo chis kyo amin kili hong hong chitep. Linarek ali hong-hong chitip. Wala. Utrokan na nasyeta kwan kons o kahit bayan. Wala. Wala. Naakban eh. Nakitakit emang skulop li hong-hong. Li poyanam. Li eh li chanaali. Chanaskali. Sakali. Saskali. Kanasin. Kawasin. Matukata chikliche. Wala. Gwilat at kwan sa libelewachi. Sa kireta na tik. Kokyal na desya kwerang. Wala. Ut lao jal us banyan. Tegi siran cakewa kwe. Banyan. Ut ko ngace aan raks kiepal banyan. Tenemos hambre de justicia banyan. Takak nak litigilal, takak nak teskele kakulo. Pero apanan tento nak takapas, tento nak takasik. Banyan. Manak mo ko jal takwe, takak. Siakrawile katinamit na siya nak tento nak toskesa ah banyan. Usa kere la es linigas yawak mo kontesek. Ah, bisa kala na pano kwe si kiyawak kayo. Kako nila yan ka. Nagnasere usa kere la es linigas yawak siya naman yan. Japan ni kis yawak si skos lang kil. Kauna ko kinyo ko si beko tenamit. Maja. Kauna kajak lisi manakwan sterkus. Kaunak yo chitake jishunil utli tokle sasnah kwan. Mange padre le kawa Dios mani ke chere kaut. Ut kwan ko chik na kejak echi la kwilin na banon re wala. Inka ka kere tan na ke li hunchia na skamchak khona ka jerin ko sing ut taksing. Kaya kala oli ng gochi pande li lak pe kwak pe cholche kwak tsak kwak tenolchi mare kwan ka kai po alkin kwan meyak le chenek angel jal wan chiri san na kwan kuchik mare kai ma ay mare oshi kai po kuchik barkin na he manya barkin na kos moko konelik tati kwan chalen tinka na kosa kwi baya Utmare jis le kai po na kwan me yak chik rusilal na takhe chik me yak le kan kai ma. Karu jo to kos ke balari na rana chena. Na kwan le kachana angel kanawa krok sinki le kachana me le kakwati kashoka. Shmana kwinak na chal ba yak li li shmakhela na kna khep li kangel. Kwan par ta kachana chap re na kyo ko chibek. Chiruhep li po akwaye parkwi na khep ba yak li kangel. Otoko yak siri siri na cheli na ter chakra jis la jose majali kukob li kwakash li chakye majali kukob li bitli te manyan aran pa yak bijal andra chawan kwasut ko nang kachela o tik takah kawai solo queremos gana chenin ka tento kwi te kanau ek sash konalin na kau sash konalin na chako sash konalin na kai katau li raigal li chakilal kuang kawara. O ganak ko manes, bajal, lirati ni kawajos mo ko na kanata kakwi. Toko beru la es li biyom chan. Wala ko nang katiyep, abin, anye ba biyom? Lendi jere na bali biyom, chabile ko manes. Kungge li biyom, li kungge chan na senta, di si kima kwa. Yoga chikangala krikin nge sewa. Kima rin do chan na sekang. Arin do ka chan na chutoke, to kwak sa komonil. Abanan mokochokep takat sektanan kil manja. Ngoske akwe sa siyangke, maane lipyom lina siya li Jesus ka, lipyom manak chikakunilo kong ache, piyomo ko manas. Japan kwansut li ka piyomal, kwi li ka piyomal, aan lilir likop sing ib, likuyok mag, li ustanang, li teng ang, li raok, li kachikro na shkam, li kunahil, kachiyak, aana ang kachiyak, li kanibarish pa na kino koshkam, muko chalda chik na kakutsa ke, muko chalda chik na katikisi ke, si shrap singa na klikas kising. Arang kwan ko, chalpan kwan sut na klikap yomal, usta kwan ko sa rati ni Diyos, toh kaklikachol, toh eto, toh pa-pa-o, tok eto manyat chananalan go anta lipyo malikon sto minika lahat pio matches hunilik aluat lahat an pio mal lipyo mal nas kaya ko le kawa Dios jaban ko nga che ko anak lao tok rikini pio ani pio ka kikina kwi kwan manak inka nos kosh kana bayal si Si Rek Angkila na siya ni Kabichin, si Karali Kawa Diyos, Aleluya, si Karali Kaskesin, Aleluya. Madalin ka, no, kosh ka na, si Rati Nangkil, Bayakip, si Sa, si Serekip, si Kibilkip, si Rapinkil, Kip, Kwik Arus Kache, Malak Arus Kabano, Katil Katawiyak, Salikabe, Inka ang kakuy kamak, akriplet, Jal kakya kretal, kwan sa salikalimal, nga Shapiri, Bekanachin, na nga Shapiri, nga kwan kuybesas benihun, Engage me chi moko anta chik lah majali honan majan manak anak eli adinak manyal anak eli selekik utro kanak nak kache nak akhil rakah kui majanak la at la o la es toan bayak chi selekik to adinak lihera di nakulak lihera di kyo jisman kil Listak langkil, kaus manak naskes kakwi lechol, naskes sa'y lechol. Kaya pa nasti sa kwi cherul, kaus langkil na inkates ka na kakwi rikini chanaus. Li chanaus na rakay changgaw dyan. Awanan to okman chirishlish kakwil.
1: 21 horas con 4 minutos.
2: Hola, soy el padre José Estuardo Can. Para mí es una alegría el poder llegar a sus hogares a través de la radio Gerardi y Tezolotlán todos los días de la semana, a las 6 de la tarde en radio Tezolotlán y 7 de la mañana en radio Gerardi, para que juntos vayamos aprendiendo sobre la vida de Jesús y del Evangelio. Vayamos aprendiendo también con temas motivacionales para que tú y yo vivamos cada día con esperanza. Dios te bendiga hoy y siempre. Espero contar con tu sintonía. Dios te guarde.
3: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancaj, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza, y Radio Quiché.

kiss ka ba, no? Banda na nas kos na na ke. Le na kos man res raw to sing ka, res si kwa chan kachap te kabaki. Sakal ko po yanam ko kristiano kumanes. Kung okle ka chol, tiris le na kabanus, le kapabas.

0: O kami kumane sa bana neng o kanakwi ko nalili ka kapsula sa bana so nalili ka pausa komersyal. Awan na siya po nandiyo ako Victor Kapnan lain lakyoni si taytayo larin cho ginakwa bingki sali kalewal sinay chap ko ban kaya chak sinayin cho likwe chalalan sa istri kalewal chay mal en kamaralen chinge sali kay mal chay mal San Pedro kacha ani kanamal takim si tayo nilik na rabi likangel maluga o ranchero Takes kuna kinson likin los armaris mi juventud bantio hinaksak echak saile kachol kwa sa echole hilcho kakwe. Maka na she kawayoni che tai eblak teyul ches honilep sa echole hil.
1: Ferretería Champey. Las pantiositiro lidios ucheru che honilesh te jarubesh te que shulak chilo